0: Kehidupan, Suara Budaya Jogja.
1: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya panjenengan tasnya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sameneika badhe katuraken giaran salajengipun siraman rohani Islam badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustaz Jamiluddin kanthi ngaturaken ira-irahan syukur kelawan sedekah.